0: amat. Anti kang mangge pulih report ngage polis anti dia amat. Terus ngage palai anang nguna telepon. Okay, okay.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.